olugbọn mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ogunjo osu elekaru today is 20/05/2026 gbogbo lebolewa e dide oni ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa eni kan bi bawo ode to lojo Wednesday bi ojo meta ni be ninu ose ta awa ki bi sere ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo awa si gbagbo ku ni lojo adu ojo ti ebo mo fe ojo ti olorun yo saadu iwa tobo olorun yo saadu ise re ati ojo jimo loyi e dide nle mo bi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ido gbori ile feju ni wo ojo bayi aduwa meta ni olorun ki ko eni kan ti ta lo du yi Pastor Dekunle Epaphras woli yi ti ijo Comfort Life Mission International gbogbo eyin omo Olorun mo bo e ja wa kunle e ja wa do bale nibi pepe ka gbaduwa meta ti Olorun ki ko aduwa lakoko o ni aduwa ope bi imobo yo le ja dupe o so elekaru to nlo bi a se kowe e 20 bi awada bi ere le lo nu eyin ba ki to ni e lo mu omi aduwa yi ki to ni e mo bo ninu ipade forije nibo le wa e kunle do bale ja sari gbaduwa number 1 aduwa ope ni to ba yewu ki lo gbe wode bi to de yi anu mo ni ejo mo bi e kunle dadi e do bale e gbe owo yi soke nibi pepe pe anu lo gbe mi debi eje odu agutan lo so mi domo bo ba mo mo kon teli wa to ba mo kan mo so pe Jesus mo dupe fun anu lori aye mi atomo nibi pepe mo su lo sa o engineer e pe baba yo wole

0: kigbe eni baba o se mo dupe pe mo tun du gbogbo en to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yin te gbo mi alaanu kan be ti mo da ida si o lo da iwa to mo si e kan so fun adu ope lo poju Nigeria bayi kini di eni tori ba ko yo ni olorun emi awon woli ada ogo pada fun o adupe dupe o iwo ni kan di alabu ati alaanu wa o se gan eyin ayanfe nibi to dobale si eni o ti so baba te ri ese mi jimi bibeli nibi iwo ba sami ese ko se to le duro o ni sugbe idariji nbe lodo re ese lero loro ati nise mi olorun fe mi o dariji mi darija awon omo mi baba wo bi awon omo re se ra baba ni waju e bi won se dobale ti won woju e iwo ni ataye eni ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo mi ture oju adu mi ture olorun dariji ogo ni fun jesus jesus oluwa wa mo mi odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogun e ti nbe ninu jesus o ni ko tetabili o je sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogun mi ai mo yi ogun le ni ninu christi o ni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu eleketa isa nibo ni gbogbo eyan omo lohun ti ngbo mi na wo mejeji soke wa ni baba nitori iku atajide re je ki anu ko fonje sori tabili mi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili mi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o olorun ni mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili mi sanu awon omo mi fonje sori tabili won jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji yi egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi onje mi si bi nira olorun jo mo fi onje mi si bi to nira mo fi onje awon omo mi si bi to nira rotanu mo wa lara roti ku ati ajinde jesu mo fi onje wa senu ota olorun mo fi onje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adua ta gba yi pupo re o wa ye ninu church la ro yi. Ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta. O la tun fe se la ro yi. Te leyi ti e wa prophetic o ya to gedegede. Ebi Oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan. Gbogbo awon ti won ba nbo ninu ise ki won gbe omi adua won na lowo. Omi adua wa pe mejo la ro yi. Mo lo sori Facebook mo lo gbadua si. Only omi eleyi house of the wine onje to gbe bo so onje to ba wu igba ta ba gbadua meje o igba ta ba de church and make sure gbogbo ri eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko nipa temi pe ori le bi oje ori lawo mo bi oje awa ki yo je ru oluwa di iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe psalm 23 verse 5 iwe psalm ori David lo je be o ni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lohun ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi olohun o lo so fun mi o ni so fun awon eniyan mi je wo so je to ba wu ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo di first service ago meju abo eyi te ba bo the second service ago berin losan ise meji ni loni e to ba wa confident fun yin no mejeji odike ebo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji dibi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Oje ni ko teyan ba je to fun ago ara loko. Oje pe si orisi meji. Oje mi at oje tara. And oje mi o ni o di tabi bo je tara o se ri lori tabili re. Olorun lo wo pa kadara da this ninu ise loni. Mama gbogbo awon ti e ba appear ninu service only kan bi so fun wo pe ABB ati biara ko ni pawo bo laye laye and abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so we bayi de ke bo gbadua igba ti ko wole adua oluwa o wa de stage kan o di e gbe owo sunke so wi pe fun wa loji ojo wa lodi ase on daily basis le yo gbojo bo bere oji ojo gbogbo eyo bo lo eyin wo le fe oji ojo o je ta so ki se bread ati rice de kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awe eyan editing to ba le fi sedu editing to je to bu oku wa editing to je to fo di agbara so o je koja rice atewa o je koja aye o je koja salad o je ekibe lo je edi baba lati oru wa re o je simi o je mi wa o je tarawa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so di verse 25 Exodus 23:25 o ni eyin o si ma sin oluwa olorun yi o si bu si o je re gbogbo eyo mo lo dide pe baba busi oje mi ati temi ati tara ojo ti olo ba bere si busi oje re wahala re asi deku olo ni mo waye be bi awon kan bi ku bu otun obo si tosi o le je o bo ra wo to je pe tori pe won le ba je to da won tun gba we biribiri ki lo fa a o ti busi oje won e si oje laaro yi orisirisi oje to ba wu o gbe ori eja si woli ode kunle papa yo so tele si so o je o to le fu o ni oko ni ki lo je o je tutubo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je gbe nigba to ba yewo bayi inu e asi do ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je di aseyori wa ikan ninu kan ti won pe lo je di itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mo so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye e o to le pa ibadu jere ase yo so latoru ibi si yo so lati orun ategun ti to ofe wa ninu iselodi ki to mo lo sori Facebook obi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi obi ejo kejo oni lo bi wa pe number 8 oni o te so di pe eni ki so bi ye di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go bi lo le pade ago mefa bo ni ma pade lori Facebook si 7:30 I say service church gan bere lago mejo abo e wo mo de janta se testimony kule mo ni olorun se du omi je mama inu inu bi se du emi gan mo ba won yo engineer e pe mama iwole ki to so ni ko je si waju ati si waju o ni loju adu bo ba le foke ni igba bere loruko Jesu oya gba adu olorun gba adu olorun gba adu olorun gba adu olorun in Jesus name
1: oruko mi ni morenike lati ilu osogbo
0: osogbo roki
1: o dupe lowo olorun 2022 november ni mo wo ijoy nirin isayo ṣugbọn mo dupe iyayipo o le gan ṣugbọn mo yin olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: be ni sa ngba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje npase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to vi ogun atimole mo gba ladua fe n ba le sami bi to ba wa ko ni de ba o awon to si nbebe olorun yo yo won
1: ngba mo se mo debe ninu ngba to se apodu meji ti mo to debe mo wa lo epo da si mi lara omo yen wa jade won wa mo wa ba mi wa ni mommy mi iye olonje mo ni e oni lati oni lo e mo wa mi wa si bi mo
0: oni e mo wa
1: be ni sa oni iya daada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko oni lati oni lo e mo wa mo mo wa bu sekun oga to wa wa nbe wa ni oro igbagbo lo mo iso kin soro ekun o sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je oni kin fi yen le fun olorun mo sa fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogon wo mi ni eja e mu dani to bo si lati igba yen ni sejis aye mi ti bere si se
0: aje nju eja yi o sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele si aye re eja to nbe ninu ipe yi adun to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le si ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: eni kan le pin ero se wa duwe ti mo pin imi to nbo to ba tun di September te late ti nbo September yo bu aya e se ero nikan pin mo to cycle e ja mo babo
1: mo sa ni ki ton wa koruko mi losogun ma won ton ma pin ero e fun mo sokun gba ti ma sa wa dele ni 2024 obirin kan o duro soju ona lojo te wa si osogun mo wa ni madam e wa joko sodo mi mo se wa joko ni e gijoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo kan lo wa ni mu mi kile nse mo ni mi se kankan mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa nbi o ma paro pelu nkan ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se onje mo ni sugbo ko si kankan mo ti dedun arin le
0: Ogun apada si bu Ogun apada si bu ejo ebinu yin si ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account si ni
0: o tra lai mo yi na wo e o ni ga fi sowo
1: o ke fi se bi
0: o lu ran lowo ayan mo onigbowo kan si ami bo ba tin ku nbi ko yo si olojiji ekigbe baba jo lo yo wa ba mi sit down ejoko fun ro lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin iya to nbe ninu ko mo wo lore tabi ko lore o wa o olore ni o wa yin lodun yo
1: bi mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo ata ni 70,000
0: aish times 3 and a half
1: o san owo yen mo san fun o tun ba mi gba mi lati gba yen system aye mi change
0: system yin change oni ni system e bere si change
1: to ba ndawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: ti n ba powo
1: mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ni a da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 oni baba mi se ma ri 100,000 bayi mo wa dide mo jade lo se nkule mo ni mi igbuna mo san owo yi ta fi
0: kule sosi kule na ni
1: POS gbowo yen mo wa ko dani pelu photo yi mo ni owo beeli omo mi
0: aya owo ki won la wo pe
1: mo lowo beeli omo mi re o won gbodo fo mi ru o mo sa san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: ochu to lo yi
0: o may april
1: bi mo se de court mo joko won tete gbe won de o se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo beeli e abi iya ti ya mental ni ori mo ti jeje ni mo ti so ni osogbo sugbon mi ri so dada mo wa ni mo ti sanwo beeli e se mo da fe ti ko mo ni mo ti san oni ko buru oni olorun a gba fun mi baba mi se ero ogun kan le nse sa o gbe gbogbo ama ijo o

0: Sit down.
1: Baba mi, won mu omo mi fun mi.
0: Won mu omo yin jade fun yin.
1: Omo mi fun mi o.
0: Leyin odun melo?
1: Odun mesan. Atomo to se, atohun won ko meje, awon mejeji won ko kale fun.
0: Won ni e ma ko lo. Ta lo le se leyin?

0: kẹ pa ya ni seju yi mi o mo fa to nbe lara re e dedu abi de seto halada hayash gbogbo bi ti o fa si mi si kan si ami o ya jabo jabo jabo yes yes yes yes yes yes yes e jabo lara wash gada ya dali abadosh ninu ide to wa tabi ti omo e wa a je li pe o tu ole o tu awon omo e le iya to re bere bayi sit down e wa mu
1: beni sir
0: o dile
1: o dile ogbo ti mo ti wa mu kuro nbe leni ta ba mi ran lowo ti gba lowo mi
0: ah ah o lu ran lowo gba lowo yin ah nice o lu fe so sun leyin odun mesan agbara ti mo so aye diku mo ku mo bi n ba gbo to si ami olorun ipe mi to yo omo ye leyin odun mesan olorun ye ko dide fun won na wa gbo wa pada je won mo gbogbo eni tin bo mi e lo mura lati iworodo e wo mo to gbagi e le fe so kale ni wema e birin church olorun ojiji ni bi garage ye ipade fori je iwo kan mo gboran owo to nilo lati se niye just obey Jesus man se bebe insa nu titi dola and eti mo fe fi ku tin ba ti ku oni bi ni ise gbogbo eyan omo lo e gbe omi number 8 bottle omi ye la fi we gbo ba pe 10 e mu bottle number 8 e mu padi mi lori Facebook oluwa ni omi eleyi how so the wine nti mo gbo niye so ni gbogbo bi e ba wa e gbe raso and ago mefa bo dekunle epafras lori YouTube lori TikTok lori Facebook e je ngbele na
2: baba tun do yin damo la loruko mi mo fa dupe lowo olorun to pe mo man sai san lopolopo igba sugbon lati mo ta sin wa sinu joya isan yen ti duro ko se
0: odo iwa isan wo
2: isan yen o man se mi bi ki n kuro nle ki ma duro sile ki n sa ma se bo se wu mi ka
0: ah agba wo fa modi ni e emi buku ti mo so mo di were cause se mo mi yin wa mi e pe won
2: ya damola
0: ya damola e mo bo o fa buku lara e e to le so fun yan ina ko ti jade se o to lo mo yin
1: be ni sir
0: o ni o ni ko won jade
1: owo ti run
0: eh
1: owo lati odun kerin o fe se ni Nautech lo lo o fe se ki le fe se ngba yen na
2: NYS
0: ah
1: lo ba bere
0: ah aye oni fogun kan
1: ah eni joba ba
0: ni pere lokun awon eyan mo soso ku so won oni mo
1: ah 440 mo wa simi si olorun ojiji baba mi ah esi po tin to wa mu mi se to ni ki mo fi ni ko se testimony loni laburo mi kan ba gbe arugbo wa lana iru baba mi na ba ni ko wa fe
0: ori won ni o pe
1: ni ti mo ni baba olorun mi
0: omo odun melo lomo
1: 32 years
0: ni de ja eye fine to bo ni o se farugo e ja mo babo emi ni se we die oju mi ni o se o se ni farugo you will marry the young man and both of you you will live your life according to divine order of God's pattern in Jesus name so I say yo wa so wo mo
1: ko so wo mo
0: lati gba ye titi oju aye re mo lo ida ipe ya fun loni ogun alarobo ogun to lo tan wo irawo e ti won lawon fe mo fi oda ya laamu ti o fe fi oda ye laamu lati seju ilo ogun yen jajalu aye re bo soju e in Jesus name
3: mewa mo sele ofa modi lo to pare ye ofa gangan gofa ofa omo fe lo se o fe lo se NYSC o fe lo se le baba re aye si tafasi but Jesus mi tule ara nti munu eyan do ni so ni gbogbo bi te ba we lo mura laaro yi itusile ni ba se ko si na niye e wa wo lati wo rodun ni e ti wo moto gbagi ele ve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen isin to ba convenient fun o iko bere ni 8:30 bayi e gbe onje yin dani ipade fori je ni so onje to ba wu o gori eja si leyin gba ta ba gbadura ton ma ni ke je to ba tun di 4 isin elekeji o bere fun gbogbo awon to ba se pe won lo si bi ise e wa je so ile idi mimo fun omode atagba tin ba ti kun bi nisin mo lo sori Facebook ibe ni ma ti gbadura fun awon omo Olorun pelu omi wa eyin te ba ntele trend wa su ye omi wa pe number 8 loni oluwa ni omi yo di wine bi mo se gbo ni o ni omi re yo di wine kin lo tumo si asamo wo ni Jesus fi omi pa ni Cana Galilee ni bi igbeyawo ye a fe fi se laaro so odekunle e paraphrase de ti ba mi pade gbogbo eyin omo Olorun wa foke ko ni baba kin ni o to su loni jemi na ra anugba anu dide fun aye mi isele tin sele re opo lo be ni awon to wa Jesus ti lojo Monday awon ti o jade ti o fe su eri oh my God tin ba kaye won wa le ni 60 iwon ba tagbara wa gbe lagba lagbara Olorun ko to dale loni won to ba gba woli igbo testimony ti e na jade o da si ami wa ra anugba in Jesus name gbogbo eyin omo Olorun mu ida mewa eyin gbogbo omo Olorun pata mu ore anu pe mu orubo anu laaro yi Olorun je mi na ra anugba mo fe gbo ara mi lori radio account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni ye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo ti won bi loni da e ma bo e je ki n so tele si aye yin oni yi lo mark wedding anniversary oni ni o so ojo ibi ayajo ojo bayi ni won bi o e wa kunle e je ki n so tele eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka eni kan ni woli e mo pe fun wa lana mo je ka won ti o kawe Job to fi ka tan ni so loni oyi oni o loni a bere we Sam 1 to 10. Iwe Psalm 1 titi was Psalm 10. Eni kan ya kino date e so di 10 in so di 10 tori pe kopo ni kekeke bayi la won ti 1 to 10 ye aye re yo gbo e mura o eja lo church e ja lo church mo fe gbadura fa wo yan church loni eyin omo Olorun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki ibukun ko ya ni gbogbo eyin omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni wo ni mo fe so testimony 08 88 71 65 66 08 88 71 65 66
4: Send the message in Ire Atanuko Bayin.
5: Oh, Olufe, eje ma lori YouTube.
6: Playing the fastest jams. And today's biggest hit. Only on the beat 99.9 FM.